Nate Chappelle ci possiamo leggere nel tempo. Ma la tua idea di ciò che fai now, peo nei fuori le valapaia, ile tu langa peo now, ti è fuori ni ciò ma tua, e ne uomo a tu ne ni alu al toto, ia ufa pena, ia ona, ma lei fuori su fumaleola. Ole pesce le mantangi, ia le manu tangi, le alfa tu sa fuori le atasi, ia ma tu langa peo nei fuori, ia c'è di alu fuori e pole vai. E matua e fata wena tele ia le tutu alalo tina ia fielele le nitai au. Mishe lava ia le nea unga tupulanga wa iei le neve tau. Ia ele I mamao te fuu nei o na neve aso na fala wasi ia le se tansi fuu ia tele ia lui sefo. O te ilo le ia na yona matua o luso I fuu mai pea ia le tina ia au shon tamai a lupe matasil petelo. Na ele vai ter mim ia mala e foi a leve moto le tema ia la ui ia fia lumatsila petelo esa o lata lata ele falen pina pasia tuela ta vale o vai tu lo wa mu mail falen le tema le o te pana tu ela vai na wa ia botete ia ilo tu ru mas wa ki mai fa fusi ai go le wa a final to fre kishovic. Yeah, I know what on what for ya le mtangulanga fui mu ya ma oi nasa uloa ya ele aya se papo pundi melo le lofa peon sa notina ya fiele lei le lofa le ole tua ya sa ul watuma u malfanga au ma ya no tamo fai tine ele mu to no le ofisa fui mu o inala na uloa ele aya le fa mai fui tamiti falata e po tamiti le motu tu lo lo fu mu ma ya ta pa ya lo fu fa ta ba e yo e o di tango ile si fa nga auto ti te le ile si fa nga ya ma tu e tu ti vu ile a tu vu mele le emergency ma me fa pe na le fire brigade e auto we know to fu le lu ngol fa nga o e ma ko fa nga o e pe mbulinga le se la ki lu mi ka la lu ngol yo el moto way le sa sa le vai ya bo ke yala ko ki kya mangi e mo lunga ya le le ungal fanga ule ti ne le mu oi na na mo le matu so tanga mal te mai an petelo to lo tsua fa lu pe mutsila ya ma fa wa we la batu langa pe ne ya la matu fa finga wo fo le le e fa ma na tu pe le te mai to tele ya o si te mali le sa so so ani le ti ne yo le mu ole winga o la tala fo le le ina wa maliu le atali isa o tem uma faia o te fialo o te awai onto isa uninga ioi ona e le ngate te ilo le leia ia matua o siono to lua ia tapu ia malitina o failangi fulfula ua au te ilo le leia tu langa peone iai ia le utihai o le afafine ina ua motusia ia pawale talafuile le molitue ole mule atolofanga e mole atolo faanga mfa misenga yo ile tina mesesian fa na utua ya ona ole malanga mali mole otil ne vai ta wo mai pa wai ya mole atolo faanga mai pulanga ta to le chole fa ipi ba voltis mali tasi ya mata to pukala me fa wo pe le polizione ya every Saturday morning mo to u malanga lo fa pena ya ona yai ia mafatiago lenei vaitau aua e te popole e le outu lafoina ou tou e le alofo o le tua pea ona iai li te saunoe foʻi le tatou a faelauga lenei taeao ia felelei o loo faapena ia ona tatou i auai faatasi ia ma le agaga fesoasoani o le tua ia te tatou i aso uma o le soifuaga President of Abtoa, to MSF, for Mulla to follow Fangamo to Umalava, you know, for your birthday dedication. Happy birthday to you, anniversary, especially the year 12 school formal preparations. And some of you folks already been, yeah, wow, congratulations for your hard work through the year. There was successful, made it, and you did it. You did it. The grace of our Lord Jesus Christ helping you through. My Lord, for your favor, my Lord, to tour. My Lord, for my Lord, see.
Ya tu langa na pe mole tu elo faga mo to u malava le ngatil na ya na ya lo faga mo na fa nau yo e tapen in a fo ila tu formal de tu langa ele fingo fi ta lo fe na ma tu ila tu tapen penanga ya mo mo ya tu fa ma lo ma tu ma lo lo tsai ma lo fo tap tap wai ya tu to ma tu le pe tu tap to mo le tina ya po a pulu vai ma se fo ya lisa Denise, Lisa and Denise from Kiwiland. Emily, Talvalama Ferretti, Sivao, Sivao, get better. You better get better because we need some more of those, beautiful boxes. Fatalo Fantu, Itangia, Malitina Mary, Natu Lau Taihau. Fatalo Fantu, Taito, Aumua, Taito Aumua Simi, Netao Malo to Fumaduia, Fatal Fatia, Oil Tama, Malo Lava, Fatai Tele, Ya Levao, Molitaulanga, Fuin, Lim Salam Talape, on Fuin, Mol E Calcia, Fatal Fat Antiaso, Major Foy Fasavali, Helen. O tō mō lau lau whapenau ngā whutu nui na tūlang pēnei le vāvai ngā le tātou pōl kalame ma le tātou na whuile ngō le tālunga whuile le la tāpenei na o tō for the coming weeks, yeah, aure ngā le tō this is a Tuesday coming se le tātou tālunga mai I nāla to Dara just for Tuesday awane se atu o tō I nāla but we are moving to Dara just for Tuesday next week.

Tu malala lana pesenga il polension air il ne tu la all le taya fa tal fo tu il pa imal malul tan tu nu fa vo fonga mai ia ma fa nga ina fo il ne o dog mal ne tu tu wa yo fa te tele le van polo congratulations to you last night ia ma lo fa il fri ba yo all so so la va il lalo le tu wa le matul tu wa il wi fo le pendule na ia ma fa pe mai lo yo si lu ma ni your hand went up and then you took home $4,000 last night. Congratulations. Five times from Multalanga, Fapina Mol Molly, Mola Wicalisia. Yawning a little too full for a pen, yeah, last was some patio. Fapir to Ilia say, yo, is a Calisia, and Tehanga to Nuya. We have our church service tomorrow at 12:30. I'm feeling more yell out to 435 Mortimer Road, Acacia Ridge. Ele far to Lima, Mortimer Road, Acacia Ridge, etemoya. Yale Awananga, Ale Acacia Ridge, Wesley Methodist Church of Australia, ina Acacia Ridge. Ele Afaton, Wally to Lines, a former lure, etemoya yelena. Una pair of ya and to say, yes, and no fungate, and we die out, yoy. E te tawana tātou o e vaaisi au lotu i a tātou te whaafuiri pi inga whaafutai le tu. E hui ai mawhai ona e whai ai o elu i a lauta tālo i le i lo malu malu. Po lo wafi afi. E mana umielu tātou o whaatasi tu whaatasi o tātou loto. I o e manisi fōi wa tali tonu i a Jesu Geliso. Tātou mōli whaatasi le whaafutai i a marfa manu i a teia. I lona lofa mō tātou. We are not to, you know, lay out to do a lumal sila fanga let to her. A while a five valley now done at all, she say. Yo, I, Mano Mule tattoo wo, Fatasi, I will tattoo down langa. And now lumal sila fanga tattoo be. Ya, a manu o mawa, loola, manu, ya o yape tattoo, ille tayao, maleao, yo. A wa o malepo, no malo lolo lea. Walea ya seisi me to imfai ona faya. Ua e mapu ili file muo luli. Ia, o pespesenga mo tato lene ya, so mwile tolo fangi ya toto umalava. A fayo e ngase ngase lene itai hao, ya mwile atu aolo faolo tato li tato mantu e pea olo so ifuwa mleola e talo sanga. Ava pera fo yo nawa to itali wantu tonu to ense tulang pera na ye fo ya si singa mai fafu ya inga. A vea lava ia fasalanga e faile a malu tau mō tātou. A faifei o fapena o fafungfung mai o e le fie fie e se tasi lo neipa, si o tō lua, si au whanau, mai se ai. Nisi o tangata lotu, o te tatalo antu, matu tua lalo. A mai ele file mō ke liso. Ele a ia se me tau, e tau, e to be a sample. Ele a ia se me sili ifo yo ne ti nga pe o ti nga luta to li Yesu Kristo yo ile fo la va ya le tele upu matala mo fit tala me fe ye ta u you know fa pe na na fono fono e manu o luta to li ya o te talo atu e lo finga ta na me a vele ne avno ya ma nga lo ai fa ma nga lo le si usu le si usu e atu la pe na fo ya nga luenga i manu wia le usu ai nga luenga ma lo fa maoni al tanganta e te pule i metele. Ia mo pule atua ilo faanga ia tau umalang foi ili neitu la. Ia manuwe foi ia le anga iantu le school holiday ili nebetau. Manuwe ia tele o tau lfanau ia matai foi ia malolonga ia alofa telatu. Awane ngalu ya te o tau niso tatu poklami mfufanga peo na tapene ina fo il tatu wala leo. Ya so to na itaintansi. Mai ili fitu cheipa ina litu lai walu. Ya olu tangata fata waa malu awe fale pe ya isa fale tonu tatu poklami le neitu lao le tae. Ala tu natu na ipispesenga le nei ya oa solo mativa ya na pispesa tuwe tema moto. Fa umwena ili tatu poklami for me and my friend Esther, the wife, the one and only, serve the community. Every Saturday morning, God bless you. We love you so much. Five times. Thanks for listening.